0: Nagalagi lang siya niya sa bet namin tatit lang. Meltiyos yung antakan ano kiskina, tsakan takan ano kisik ipa, kara ano kikihlapa, meltiyos ka tiba, kurutsilibach. Kara tsakan na kihlaka, tsaka akandi, kara tsakara hoka, kasyakka, habrareka, tsaka ilusiones, kung mucho gusto ang kayal ka, tsas kara tsakahan kikotapka, yung nish ko mahurma. Meltiyos yung isi tsakan, takan ano kisik ipa, kara nikutupa, irkuhum, ngahok tsakan kayala, tsakan kikotimal, oskar isi tsaka, kas nish kikotap, takay, kuk inka kongilal, ibtalal.
1: Radio La Voz de Atitlán.